0: ahemachin obi dane mpa so obi kura ne fun ontumi na yale da obi so etete no edi ne nya obi ema brabo ayebasa so etete no edi ne nya obi ema brabo ayebasa jiegu okwa wale a enyeye waye adwuma ohunu so obi mpo de ehunbo ne edi na chi ne onye sika ne amane de yede e we isa
1: bi su kwa de oje no de pe yade
0: yo eya no kura mi was our testimony no waha and the crown ka mebo
1: binya
0: ya papa bia oyan hwesu ni sika ba ni nsema wa anyale ana yire bayale na yire anyale ana bebayale Jesus kana yede ashe mi wo papa bia oba menche wa adwira oso odoba yire afesu na oku no ho odoba yire na onyale obenya ho de ado adu se o utu na nko betimi di bia bo no ho braye ajapade na yale aba obeko a kodum pempen so se adwuma ye ye sika no be hia mabosi akura san ba yede
1: abewuram no that should do by there
0: na wanya dey
1: we do na fifiri a
0: se fifi ba yere ne ba but edu so obey invest no na yale aye dey
1: we do ya fifi na ntwa so ba na we ntwa so ba
0: se afeso no wan say nua
1: we so di da ho da we ba ko we bi nua we so bi bi
0: o ti ase ebrade nshira ma mo so nyina oba so anu like o like anu wa follow ebrade nshira but oba aye aye di sunsun bi di na chi no na ho to aye dey aba me papa bi ba menchen o se sofo 3 years ni machine kafuka for the boss play ni ntumi fa bi mo machida but ye ya de de man no within the 2 weeks na nshira nka yakopo san fed otim machine den e bo na chi boss play me papa bi ba me nche na ne nan say e see from nigerian ewu ah so for watch am pabo na ewuro a even though say utin o so na nan say utin na on tse bibi ye den
1: 18
0: na so on tse bibi aka no but within the 1 week na fed ye onu atin ka se wose wo kwa no poli ye na afi wate se bibi ne na na bo adie mu ehye ne ya e firi wo kona afi do huru se onu aso ne skin ni mu a na afi wate pin ba at before I atam go son
1: before obeba no
0: na on te sade ye
1: no on te
0: oba ye ye wake e de sunsun bi di na chi me nua ba bi tie mi asem na tin sa me kan ha o de ne baba me nchen young girl wo ss atins again 18 years from nyan doctors won ya kidney problem
1: akoda ketua
0: akoda ketua oba ya ye din komo no me hwe na awre ho sam se efie mpon san anye den enye
1: se efie ya san ya den ma ho
0: ai ko bi ni mo boye wo shi ami abanka bago min san so bu sam se chele efie ya na me ke efie ya nka banka ba no
1: bu mi sa efie ta bu here san ya den ta ba
0: Jesus Christ
1: bu bro su ha ni san ni de de
0: wo ya se awre ho papa na afa me hu mete
1: if you no move no move no how go aso ba me ka chiro if you
0: ya
1: if you ya no
0: na sebio bone bre na ma me na ye se u baba ni ma wose wose ba bi wo dampo ba bi wo timpo ne tama so ye tu no ne ba asa wo sa ya le we ya even the one time fanin ko dallas is impo dawo na dia no dey ko ni o di mpo hu wo de ba do de na ko dallas is
1: you been at your BD and you been at your admitting that Kodalis is said how we have man so
0: but oba ye nshiranka nyakopon se awurade kire ne ma mienu miensa me keka bomu ma na duro and na kra no aye ne oh so me ma me bi timo ye kramoni papa o se ne ba ye nurse ni o kentampo nursing training ho ho na ne ba no ko nursing training o se akra no ye fun yade na ba bomu te no o frami o tie mi aso o beti ma fla confirm o se wo mu ko mane bi ho e wo mu nchen mane ne so be hwe ne ba no o ji wo mu 70 million physical cash 70 million e ji dwan ba ne ba na o se so fo awu se mo so ne se na ye nwan na ye mu woni nyina wu yi mane ka wo dwan ba ba ko pe ne ba se papa de ye de hu se ye wo dwan ba ne ba o se fo ka abu ya ke beti ma sa ye no ama na wo ni nya bi ato
1: Ne dia ba ko pa na ko chen ne dia ba na sa mo ko fa gan ba na ne ba na e gan kro na mo ro sto ne ba no anya de anto na unu oji o gan no ma me ni wa je 70 million a je wo gan ba na ne ba no gan ba me ne ba no wa je no wa ba me cha ye din ko mo no ubu bi e ko ya bu di ni pa na mo so mubinum ko e mudi ni pa nam so no
0: ano de
1: enyo enye
0: na oba ya
1: no fi mu no fi se
0: ate de ni pa begu bi e betwa
1: na nya da ni pa so fa bo to

0: What's of since I'm a banner a drone, be permanent on Fleming Company that was schooms and the air from Nakano. And this is so, what to any more or just so market here?
1: You
0: should jump here, my menu. Where a cremony? Namiadum. Papa said, you pay your home, papa be in the chair, or Bobby, you. Whom one be a bit in your baby, a chibem be a shian on any down with Jano. One who are checking a bread of woman whom one away. And let the enemy tear antenna program. Na mo fi tempting na obi di na radio ato ho na eja se dede de e koso wo tibi je bi di na issue ba ho wa wo 6 woni ma emema 5 na wo 6 na na omo mo studio ho nyina e ble mu ni se woni suba
1: e ye 5 e wo say
0: wo 6
1: 6 won
0: woni emema 5
1: no sa inflation no
0: e ye 4 in 1 and a 2 in 1
1: a 4 in 1
0: and a 2 in 1
1: ratio no 5 to 6
0: na what ye ne compensation na air cost na na nipa ho no e bele mu ni se ni suban enu nti na wawo ha wo ha but o se abusua mamu en condemn mu mi o na de me fa mu no sa wote mase a enka wo nka ne wo kan
1: ejimi sigila ye
0: enya ne sa o se onim ni obaye bema no osia bema na fe kama kama but onyanyemu wie pe
1: no fu bema no
0: ohun ni ebeye no aye bema na tamfo ono so tuwo no onibuafo enti eden ya ohu wie a obepe fofo fiso obepe do behwe no
1: akwa kwuchiri mu
0: bema ne ba fofo so so kama kama fe
1: aye aso behwe na yin
0: o obedi akọ so fo sunsun boni bi abedi na chi ama ohun ni ewo nyeden onye everybody was sunsun boni bi ha mi o sunsun boni bi ta me ama mi hu ni emenye e wa abrabom eti e basa na abrabom no hu ni ewo nye
1: e wo twi ni mo se mama wa
0: o ani e wo hodi aboma me e wo hodi aboma aboma fatu asema me na ye ni nkobo se sunsun boni bi be di wechi wa abrabom a wa hu ya ba kan wono aduro wo be basa wo se wo ba wi ase ba ye e be na tu jobu no afa jobu kwa hu ye hia ma akodu mpempen so se na yiri mpo ja ne ho ye den e koy ne maka ne rese omumu po ye den ewi ama afa ekura de ne nafofu akomuni so bebe omumu nyina po no afa jobu be kanzin semu ekodu mpempen so se wo kasa ya ma nya me kura bufui se jobu kasa dodo adan ni bu mi wi ase jobu na wo hene papa ni pako situation bi ma okasa o enti bro ni be kasa wo nya depression wo shi a wo anu wo kire ni semu ye den ekire wo but eno na no pe me ka chi wo se bra ye mfa honhom papa bi ni wo chi na se honhom papa bi di wo chi a obi obehu bi adaw.

Enti ama pawn. Asare a mo kọ efie. Ana obi akwa nne e maba wo mu ni ade mo fi so mo kala fe. No mo ho fe kọ mo ni me mate enka nche se be yo mo ho ade. Ani anyanyi ne e so fi oba na edie.

0: nsamu ade badia dia ni mu bi ene se ye be kwa confusion agudwi sem ene wudi sem abeto dwa ene se ba besi afase kan wonu ani kunu a woda ne nchen ne no eti a chese mbakura bebe mu abamu twese kan ta ta ta twitwa ne se de edwa banchi kana na na bema na to na na mu siedo na asem ni de akofa akumakunkumi baaye obete
1: ye fred ye ne bechie ma wudo me heye abrantie bia ye zo efitani abwa kwa wanya mfishe dumi ya nsa wahonya mkrupu wani mle mbwonsa matiko watini nante msaadie watunu muna free from moja ya prama kure hii emu nsa mwobete
0: kuwa hii wamu jire akuma mkwada hii edie from Child Rights International wanu msia ni mwenyu ya akwada papa peni mwafana tunu muna ama uchese wasa kwada anu wia siye wasama ni yadie HIV AIDS no kwa mbia swa kantene wasa mpeni mani ya juma
1: enkwafu wa mwusu kuma mkwada hii edie kuro ya binede sama tuja asa papa mwanaone ba wadini boa imoto tu etu ni fomu rade maa kwa hane chi ya tese kristo manta mpiano mwasee ni kwazi ya unu mwobo ya maa mbrani ni nisedi ya sana fata sede baya baya nise na ho
0: asa nase efribi eh ya basu nini nase obeti yesu kwa brani wetuwa ni duya nyese bia uswa uswa nu ya nchama nu ya chama na kama ronuwa saafa sika ya chefri ho sisi na peni bia wabini humu ne ditu gwa nese enye kwa u diye kwa suono enye kwa
1: esabi kawe wuni ya buwani bedede nam ene enyumre neke tisidi ya siti ya nesani ya dema otisa chokukurumo sem nani ya wada okwa ye mfebi nkao ni yenye bisu ye mfrimu yenye ya numa asempa 94.7 yenye na abrosa kurena muni ya wajwa FM abrosa ni mu ena kasibwe ya debro huwa santuma ntema wa yesha esa zesha 104.5 huwa eno ya umosu bata ya kabu matani ya take inka na asofoni ya me obidu mbie edu kumi mene
0: obiri ya buwa Fentem fem ana yesi adwa na anwumira sida piece nkoma MTN ose min kan kirawo se eye nya brebia na ho baye de de ahonye de no wa bobosia o app no so bo ya nso bo de e ba se utua obetimi atua na obo wie so osere wa ya atua ne ntem na ho ntɔ mento sante se bia akopesem no from MTN sim ne bi da bi wasi tia wa star 1333 hash and one no ubenya na wo de phone aba yato din se HMD ak HMD aki na 99 cd cd ha nwotwe ha nkro de okonkon aje se da fam boko busumi nsia eye ma 2.5 GB data aje se wodi betwa mfoni bi ade opese odi bi ade browse wodi fre wodi tienwum nyinyi na ehim lost na ba center se se wo bema na se atenkan te ko ede woni ko a wodi adura brew wa wodi fre lost eman castles ebe mu abodwuma wo mpamu ache na fe wasa tede Haxa mixture, Haxa capsules. We a drop akwa kum yam kru osa. Wunyam yenun kabomwa. Osa tamfu kesi. Ebeu, na huato. Kalang plus in chance and chance ereba dance wasi den wieno. Furniture DBS. U topa wam chiche mudu 10% ya tia friso. Lafe usika, udu wadia shu butum. Frisha di warranty so eda so bia so kama. 3P garlic mixture. Wei ena ma kumanu boy ye moja di ofisani wa kumanu. Basa hoden den. Nani mojano kama edemon. Meni pedi nya hoden. Ahwade wa ho adwuma ko eba eye tiawa syntax tank we ye di so gumsie na ene ho de chachichedie bofoma no pega wa de asio ensuo gumaguma febo wa bo bi ntimintinum phones a ope bi ato a wa chirechirechire beba ko pe na de ope bia ye phone bia wo hia no benya bi ye franko pe wan ma chita mayim sansa kwasi ko kwanya gidi wonu ntu osoa pompono de aba na wo che wo toni na ho plans is so ka ho ene obeduro no CCTV camera so na opa ye obi wo ho wamu haa konfigade maa kama uwa phone so tse bibi wani kwa suwa juwa mufia eni wani netu ya nuwa hu wasi dude tu mienu president na adebe yo bechu ya nopa nuwe chu ya nyumre nini nani sesedi ya beye na wase ebebe wani mwenyama jina suwa nti chu si ye fa president chi nuwa nu mkambi ya hoa mfiri wanko onga wasi lele enuani ya di ya mkwa ima mkwa ya dema bumusu ya de na wano mse uudi di ya lamu wadu ya niya yo deno ebele kuro na ni huna wafu nuhu ya niya ento nchile buwabuwa nunya diyonua fwani chile biaya ehono ya tu hodi redemption center papana tuwa enu ojie ya dima wani ya jifi hui nse wani ya maa kasi ya scratch yo scratch ya ubo unse number bi waso ni mwani muna ya sifafa kodu ya mdima hui iso ya star 713 star 27 hash ule mwa ya chisi kabese opepina 4 million Ghana cedis sidi ya tiye biyano udiye bebe ya shasi ya jula musu ndia toso edunum eni yebe uye tifahushe mbishi sheka krebi na oho MTLC sadi ya beye na umo kabibri ewo nkratuwa hon ewo jumedia odi MTN AD hunti apu na ankasa broadband ana se eso ye chawade ayato ni unlimited fiber broadband ho benya ho ana so be dial star 5057 hash na fe afa e diamam wenu ni abo afa kutemo nyumere kase ye de bramo afa ye ni bre kase ye no ye mo enwuram yadi ani chire confie sembo fifi mantam na papa ye fe no kwaku blankson wawu wanyam fe shia duanan na yire di antiesi na akunu obebu sasade na antiesi di ewu dia ama antiesi di ewu nie omie nu nyina bidie no omohye na womo ashi bidie na wie no seja ba ma ne kokoton to kokoton ye a eba no na eja blankson this can be drew fie apen antiesi se sika no aja blankson di aba no odi onyi ni se abo anu ti on san kan bi mo kan bi mo se wo se mo anu ene eja blankson ati bi ashe mbotom menti me ho ase ati bi ashe mbotom menti she mbotom na abranti a wono mpotem ho a fren Isaac Penin mense hanu de atu dwase nyame ne mi omo da anadwe konkonkonkon na fe omo ti se eja ho e kukurukurukurukuru ho na ma antiesi obowru eja de wo de bra Facebook na YouTube na behe ano tene bowru eja de ho a se se kan a ya se hwita maso ene okoye ne kunu ta ne mo maso ne watwai watwa ne nsa nsoa ne nyina ne watwai ne watwa ne mfin ne watwa ne tiru ne watwa ne nsa yakiri ne na bakon yatwa ate kra awie ene otia konwa mu wa bia ne mo maso bia na chi ama se meka sei e ba asada ne odi mrika yendire ko uni ba kwa akogene ko koduru ya so mo otim wa film
2: Mamen, what the papa no any if we are be a wash wo blue na papa screen na akwa no side o mama mini ki so yes ka samu me tim wase na akodu tu no papa no bro mamen o bu ni ye ba ma o tum o bura mo no for hospital sa de the new budget na de but I dey need an a new work when dem no mo to kwa bi kodo na mama mamen o bo time ni papa ne sekai a waso ya mo adicha ko e fu no di djem djuma enti o wonde to din ka start e se pe chana o start fi ni si na ne sa ko enti papa no so sekano mo no o che sekano fi ni se na ne sa fo ni na to fo enti o rushin ba e so se ho so se o se mo ko na e ye ye na o da wo ni ko roma o transfer mo ko to ma ne papa o ya me ne de
0: Eja Blankson aye nyame dia. Odia bra Facebook ani YouTube no so na be papa no wote akonwa mu no. Wekura ya befa kansa brantie onye papa. Sanse mfije dia na dia onyanye papa pa nwe ye. Nti ya beka sa brantie pa. Na obi nim. Ebro banku an obo obaye. Ama oba nso nya kokoduro atinye di na wo seyi. Asami yama ne bani kofia je dia kira. Ye nim se bi one oba tina ye babi krampo wom. Busuafo ni mu bia na se den. Kofia kwa ba.
3: Obi mo jesu.
0: Kofi una sebi wadi achire na wano mse edia pote ene ba ma obe itimi se sikano se nkwa nti eno timi yes adie
3: obi nye ema obe ege sa sebi unyame sebi ya chese olini kui ene tie omu oma makuwako enayi ema minu mema minu na omu ti ekunfi asamayi anu ekunfi district na okosa pata mu a jumoje mu dia ayeku ajuma ya ni mu ajuma ba ko musa ne se omu shibidi eti ahono omu ko chuche ni ya se de ya omu shibidi no na oma gboro do bu anu mo tu ne ti agusu no ma shibidi no na oba ne che se omu shibidi na se bidi omu shi ni ya te mo to be edu ni wa na omu ton a na be ma no tu se sika do na na akoba ma mbotom eti bi a te sika mu nya ne be 10,000 ya na be ma nafa be 8,000 ya na se 7,000 na bi dia kanu kwa mo ba ne kaka na je ba ne uja se de bi omu shi bidi na na mi kunu asisi no e wo cha chi ta tewu eti eno ana be bi ano wa ku ti e ba sa na be ma no so a skriti skriti ba na no so kaka e di abalo na se se o che se ato ba ku ko ni a uska be ja o de kwen kaza dama ne kete kute tika na bia bibinia abako omani agade nti oba no kete nka omo shi bibinia ekwetwa se omo nya ne kwetwa nya ewu nwanu ana omo shi ye eti kete kara badi an ko munchim agunu ana ta na nya ne kete tika bia 50 ha ana bema no so ana oba no kete kaza ke basa no ba no bema no ade bufu na tije wa street tije bara no so ade amano eti ano ana wo cheche ukede ana omo shi bi di cha jom ko to no ana be mara cha si e bara cha eti ano ba ko ka no ana be ma no e de fati ka le kaka eti enga na jo a ma ko da se na o ba na fara wa ji te bi e se ni kuri si no na o titi le bad no ene ono so e beti ya che ni ya sa kakra eti ano ano mo da ha na jo a be ma le se ka wa si a o me nje a ho ma chi come come non avevo visto gli animi fuori la comasa a che mi dico fuori e non barro qua c'è un secano mi qua la bella la bella roba o già un promo e ti dio bella da guarda non ma dove ti è se mi dici mi trim cheu la curi non mi già tu se un senti o tra le fin le mie se un su tu vedi il trim ua e dio bobana dio dio il trim rough rough
0: o c'è una mamma sua baby a wama di a di effettivi a tuono tim se hono ohini ye ohini obie ne se pono no ana emu aban na ne nsan yizo oy
3: e ti wase mu gbawo ne so le fi na mu no emu ya ta se ka ne ta firi suru e ba e do ne sa e ji se ka jo ba oh e ti obi wo te video ba ku ha ne sa no mi ano
0: atete
3: ne ri na atete na atete da wa tete se da o ti ha se ne ta lo emi mu ne ta lo eni e and that's a brother to them and it takes a money and the amount for a local community so we can get you with a better tell you what I'm agree and I will buy on balance yes let me down with that so we took that in the call as we said that we all over the call man because we said that we're here said yeah we're done with a family here and we're going to trauma so we need free man because you are new brand we're going to do trauma not internal breeding
0: na sɛ deɛ wɔse atwitwa no deɛ ɛnyɛ nwanwa sɛ wɔwu san sɛ wohwɛ na ne ti nkyɛmu ha sɛ yi a obie hɔ paa ɛna obie no woma so hɔ na ɔbaa no ɔbaa no nti
3: adwene no koraa o mmeno koraa wohu sɛ adwene no tita hɔ
0: na deɛ boɔ nko a na ɔboro no ɔbaa bɛsi atimi nya kokoduro twitwa bɛrima ku no saa
3: I'm not going to say, I'm not going to say, I'm not going to say, I'm not going to say, I'm not going to say, I'm
0: not going to say, I'm not going to say, I'm not going to say, I'm not going to say, I'm not going to say, I'm not going to say, I'm not going to say, I'm not going to say, I'm not going to say, I'm not
3: going to say, I'm not going to say, I'm not going
0: to say, I'm not going to say, I'm not going to say, I'm not going to say, I'm not going to say, I'm not going to say, I'm not going to say, I'm not Yamani Bonnie Kofia J Powers. With the Oba Facebooker, and I'll be home. You can see in your group. Name me Vida. So ba party me could do you see.
4: I did you be any moonsem? Young one, Mademoiselle 6.3, and Indian Massempa 94.7 inch, 104.5, naked Cassiobo. Your bank, I could pull more. I would only hey. Now, what could be a winning fish? Do me and sign a baba, what I feel the waffle set. I've got to grab your winning fish, do more tree as your friend Isaac Harry. Isaac Harry, the Kababu, would you may soon have someone's heart, and about Queen Defat and Fatana Coronas, what you want when you answer to Dame, and to talk quite yes, you are to answer. Will some cousin and my uncle Bancha Pisin could be true home, and a Makuya. Now, so Isaac Harry, dear, dear, what Bible will find your edge, my final time of the Ashanese. I've got quite when your fish do me and say, where you bar. Well, from the Sapon, Cosabi, what in a quiet, what in an antems are dear. Am I equivalent? Asiye ababa wa ne fo fo wa sa ko ma ne duro ama ababa wa ne kenya nyame a sa mre ke bia kwa to na nanu monse do amachese moje tu atu akwara ne nya agro na akwara ne maame en wa ne aduka se bo twetwe nkomo ne wo chire mu se ah wo hu se abrante Isaac Harry wo hu ne bana no asre tren se do simfa na nie chi do chire no en adio ye kamo en wo kwa ba no frano se kachi transi he mi pezem hunu ji wa ne firi me bana
1: Ai se wa wa wa ni wa meba no anaze bia wa dwene ne se meba no betimi ne agura to pram wani na ho pa e kokobo woni na mde mbo yi wani e fa firi meba na ho e ju wani onim se Isaac ate di oka na se anka na mfo e wantie no atre wo ba no motom se di obodo no ai Isaac rada da kwada yi edna kwache de makoto na tupatuo ama sabra mi kase akwara na kwanyima na sama na dura bra ba tani mu hwu ama akwada no e kenye nyame a ko ye firi na enti bata no nese mo de tuwa do kase bo
5: ni kaniba awo christmas no no kushia manche no kushia no manche tan ko fo kase e ni bani ni abanchi yo suki e kete me so na no kona kona ni na banche ni kasa so so e ti tan so ni bani o te ti e ti ni won si ni ni bani ni na be e te akola ni ti ni lu ko ni sai e se ni ti ka ni se ani mana o ti de won ka no pe o so ni o ni sa o ti do na mi pe a ben ti mi ara mi di sa mi pe de mi o so so o na pa mi so ni ni bana ko da na ni ti a ba o bi ka che mi se mi gro du o gro so na o ta mi ti ni ama ko la na mi mi ta ka ni mi pa di sa drink mi ma ni ana mi ni na mi ti si na mi di si ni
1: ani ekotie ye ya akra ye nipa bi ato no mona ama enam so nti wo kwanye me ye wotie asem na maame ne kana a chese akra no eja ye si akra na wo bo nwa wo ma chechede akra ye nani pepe unkotwa ni a wo se aba woni hwe eja grantia no Isaac ye wo kwoto aduro no diari abo a chenu no wo de fra ensan de ma no wo de fra drinki drinki dokodo ko ya mu akra no mu ye bo na num tototo woni zo wo di brunya se wonim se nya urade na fa akwa mu anko wo to na nanu mo se duwa na no kada volant nanka was hin enu eche ni ani akwara ni di komo ni asi eh na wo wo de ye kenwu ya se sura de afu achichidi won to bi asoro bo na to wo na wo wo di mfie se mfie se du mi ensa ena otin me ba ma kwada enu ozu o da bi nyesa wo anu o na Isaac er ka kire ne se wo ma no kwai ne ne da wo beto iPhone ti o wo beto iPhone akwara 13 years ni ma iPhone ko pre iPhone ato ama akwara 13 years wo akwara 13 years etimi adi iPhone wachi akwa civila na da wo ya kichai ama enam so enu ne kwa fast asem nyina da ba akwara na ngaza ngaza Why, what? Acha se amafo ma yi atela tele bembemfo acha se nantu anantu acha se munyama munyama chinyama chinyam ene hunkro ne bawo acha se obi kro wo bonyo obi no afre no na ru akwa wonya fihye dumia sa no se da bi akware da da me wanga je zo dumia sa we no honam ah wo kacha zo dumia wo zo kacha zo 16 no ha ne honam ne body na no 16 di muda ho ene oya na adwe se na ne wo beso ahwe ene sa akwa fa asem di abani ti wonu pang dan ko ni sa kra no wote tinya sank wo men ho kra into one two akra no mona wo se ni pa akra ne pne ye e na akra ne pne ye so wo hye de bisa no how old are you and was 16 was the correct for 3 points and san on any call.
5: That's what meaning shall catch him with the 16. I'm not holding can catch you and say, Linda Pena, Uncle South now, of a four million quiet, not Yankasa.
1: Wawono da okra twen no ntwo no kra ne ka tse etubu wahwe betuma mpamrika tobu mebu obutwafo amane ne ade etu oni mo hwe na asemi yare panyina bi opre nkra ye die atwetwe nkomo ama opanyina ye friends Isaac apenten wasi antwa ye enje ye sa akra ne na wuro no huo se na otwetwe no zuo akra no na adwe tse miate fisha du miensa de die no nim a ka sa otume ne kwada mane ye ye wasa ha Isaac roka sa de wabre nyame esense akra no woni me to the wadwene I drink as a high key and what about to the trim and absentee when you're quite another than after you say dim rent was him.
6: Okay, we're Charles Online Africa for a radio and for the idea of Ghana. Oh, my fucking idea, you know, who pay you. I said, okay, I'm only 13 years, they are now under age, and I'm not even a minor. Any chance of that is TV Mukra. Tebusiano, everywhere, any quantity of an efficient cry. We defer quam passoa, a branchiano, we didn't defer emma panso. If you say, the Ocasano cry, which you say, or for sono, I am Yakuana, the Onoakasa, I say. And she, Abusian, be clear to keep action. Oh, a branchiano, so was our quam. So I feel so then we are your body, be honest. I will form a new man, but I will not form any idea of more use, so even ye. If you say, Akuan, you say, when you are phone now, which may be a red one up there, which may have or so up with it be. Yanka, we're calling it being common years, as I said, the Okan Yamana, Ankasa, Ohaun, Akaha, and yet, certainly a phone, maybe. The best say, young father, I say, Adisha, Abre is the Omaguni Adisha, Omoja, Omoa, Sedi, Omoa, not Omoa, no man among Kasa, or Pine Passo, and Bazaar.
1: I'm going to say, ena ne maame so ofishia dumiensa Isaac ero so ka chance ofishia dunsia
7: ena ope iPhone
1: ai iPhone
7: ena kwada ofishia dumiensa
1: Isaac ero ka chance of man iPhone na kwatre kwa your name is your crop kwatre kwa ka so man to want any di wono ofishia dum wo Isaac ero so dum wo dwe o ah wo ya apprentice ya wo sua mechanic wo se wan wan
7: se shikrobi
1: we are sibini
7: se shikrobi di as ya pemso
1: ya pemso
7: da yanku yanu ya kwaya ni mwa ayo kwa dayo nsemi ya ni yejire mu din na opani ya pente Isaac aa wano ena Chad Online Africa wano mku epe ni kwa dayo ye die otuyanu ya ene diya tu jase abayo afritua mabonse aa ne papa abeto jase papa nene nadema kwa dana nye ya DHIV ace no eni manili ya papa no kwa mbi ya siya mfana mfama rasona trentrini nye juma awa wosemu ene siye ene jaso nsemi so maini kwa prasa antitre jemu une beto uja se ono papa peni mwa chese woposi ni mpo ni baba ya wawo na kwa danu hunu da kwa dani ne mune mwenu kuhu ni papa papa hunu ni bayi ya wa mfano nshena kume musea ni bape ni ntoto akwada wo no nkasa ne dua no ba san ye ya ne akwada yi dai ne akwada ya da da da ba me wi ase akwada akwa kunya ya de na sem yi wo kire mu a akwada no ye no fe no fe no kire kire ni wo hwa akwada din no se ah asa wo nti apo me hu ye ti ye nkwa ya sabia ne nkwa hwe yo fefi akwada ya hwe hwe no na akwada no ye atu mu se obi di no akeka no se na amose ne ye nsuru mu jan hwe se obi di no akeka na nsuru mu jan hwe ye so mu jan hwe ye se ei onya HIV AIDS eno se ah ania mesu meni ba ma bia na ji sem papa ti se manya sa ya de ndia papa na de amane na ye ntie asemi ehun chire mu ni se de isikoye
8: de mo komo ni na na le ni hu ba ta da ni papa ba ya sha mi de ni ko si no ye ji no ga ni pa police ni de de ni ko de di di na na sa fa so ni na mi da ni ti o na ni ni bi en ti ya ko si na mi ko hu police ni bi na na ni bi ti ya ko te so ni na me ka che ni ni si ni bo ni ti o ya ta se do be ya na ntu ni no le han ko fa tu ni sa a de cha mi ko si ko mo me je ni di ya is bi na ye se bi ko di sha mi se de ti ya ye mi hon but son na bi si number from de ba se na mi si wi bi bi en ti last o so ni yo so ni mo ni le ka sa no za mi ka ba ba wan ka ti ji la ta ba ni do for so ni mo mi dare ti mi ko so ni di sa mi ti mi ke no pe bi se se ni mi ni ko so bo bo amo yo ko ye ke ti se na se ni mi ni mi ada no de mo ko hospital e na o ka che mi se doctor ni mi bi se mi en ka se e se ni mi ni ada e se na se ni mi ni da no ko ina doctor ni wasin obemani defense wo ho ti obemani do ti wi ke ya mi san bla mi papa fa na ko bi doctor ni bi sam na mi chechi mi chen se mi papa ti wi to school ena obede police ka le family ye ko boza ni jina office ti ni wo me ba ya le na mi obede mi ba ko asi o me na na ho ni ba ba su ni na ho na mi ye be ma o ho ni si na ho na mi da ni ye be ma ni ko su na lo fo ba fi obe na sti no da su ni da ni ka chi obi bi asu mi ya pa bo mi obi anzu when I'm missing my number one number passing with school easy or so I'm showing with school B.
7: Oh die kafra abaya kafra na papa no sa nyambrase me asem tanten ya papa yi wadie nyambrase me wo sha se se woni akoda ndana koda no mfinhye du baako pim no wa uyem ba pim no ma na nyamfinhye du nsia na oguso pim na akoda no ne maame ene o se nyame bofo se bofopa se ye chechire ni ne bebo wura mu na asemwe nyina beda di a na nko mo de wanu magine nyina ne se omba ne nye na rehusemi o chire mo se asem no ba asane ne mu di mirika agona jamanse posifo akache no mko yiko ba posifo amane na omo de kwara nko duo ayasa bi a chese ye hwe no ye hwe de ye no ye pesi hu ya de kro ne ade no ya rehusem pa
9: wo hona ode akra na ba kumase angona ti mwona teacher bi frem se akulani ba skua se di otimu di omu sunya di aye di bon adiena omu yene nini so nti mene ba atuna otripi akulani bisane senema anuwa ndoma na one ne papa neti nti otimu se bibi ha akulani osirembe biya miwobi ya membra na mko police station wa agona ho agona jamaa

0: Shira FM 104.5. And we are din in Shira FM 104.5. And we are din.
1: Oh yeah! Come on!
2: Ishra
3: 104.5
4: FM. And we
1: Oh yeah! Come on!
2: Ishra
3: 104.5
4: FM.
1: And
4: we
0: Shiraya FM 104.5 and we are din in Shiraya FM 104.5 and we are din in Shiraya FM 104.5 and we are din
5: ogale gudo be boga gaga ga o pe dagba kadagba sadu re je polo fo yin gba taga nyanya chonse blaliji atawe fa ma wenye jehova ebe ye ye nyagudu woli agbape fu mo pato e pepe sega yuda jata ye nyagba kada ma do bo to bibi nu e reto me nyanya e bonko ye nya jesus ne nyagbe adua ma mi da fo juma ati ogba ba ko gbo chesiri boju au de kala toma tola de kama kitika ta fama u be gaja gaji ga bo kala gudo be bo gaga gaga o pe dagba kadagba sadu re je polo fo yin gba taga nyanya chonse blaliji atawe fama wenye jehova ebe ye ye nyagudu woli agbape fu mo pato e pepe sega yuda jata ye nyagba kada ma do bo to bibi nu e reto me nyanya e bonko ye nya jesus ne nyagbe adua ma mi da fo juma ati ogba ba ko gbo chesiri boju au de kala toma tola de kama kitika ta fama u be gaja gaji ga bo kala gudo be bo gaga gaga o pe dagba kadagba sadu re je polo fo yin gba taga nyanya chonse blaliji atawe fama wenye jehova ebe ye ye nyagudu woli agbape fu mo pato e pepe sega yuda jata ye nyagba kada ma do bo to bibi nu e reto me nyanya e bonko ye nya jesus ne nyagbe adua ma mi da fo juma ati ogba ba ko gbo chesiri boju au de kala toma
6: tola na ka si
5: ta fama o be gaja gaji ga bo kala
6: ko basa ya ben ko tumu ko tumu sa di da o masi ana na ma bu su ya sa ni su bu su ta bu su ni montane du ko da mo se tuwe shira omo bi do mi deyin ko so e mo tie fo na so so o na ku pe champo na ma bu su ya sa na na che mo mo ta mo chi na mo tumu mo chi ben so ni pa bo ni bi o dia do bo ni su su bo ni bi abasi o ade o na ku pe champo mra o mra na se na bi bi e bo yi se bi anu o mo na te bu fo won tin to ma mo nti di shira ni adum ade da mo ase kese kese se bi biara mo ye bi an ko so bi e to ye te fo bi adina se beti a we be na se be bia so we na ku po twa na bu su ya samani ka boko mani ya kama kama ti ku si si we ya yi mi da mo ase e yi mo aye
7: zuria mama mama indoria mama zuria mama indoria mama zuria mama indoria mama
0: enshiria
7: mama indoria mama zuria mama zuria mama indoria mama zuria mama indoria mama Zuria mama mama mama Zuria mama mama Rabi Zuria mama naikabaita naikabaita Zuria mama mama mama mama Zuria mama mama mama Zuria mama mama mama
0: In Shiraya FM 104.5 And we are din
8: Riba bandara baraba baba sendiri baraba baba baba Jesus Indiri bara bara baba baba baba baba sendiri bara bara bara baba riba bandara bara baba baba sendiri bara baba baba indiri bara bara baba baba baba baba sendiri bara bara bara baba indiri bara bara baba baba baba baba sendiri bara bara bara baba indiri bara bara baba baba baba baba sendiri bara bara bara baba Indiri baraba in the mighty name of Jesus. Indiri baraba baba baba baba sindiri baraba riba bandara baraba baba sindiri baraba baba baba sindiri baraba baba baba Jesus Jesus sindiri baraba baba baba

0: wo si debi na hori e
1: ade ni nua ne sa oba nana
0: omu ye busuafo me ni omu anu omu ye busuafo ntimi waso
1: Oya, Jay Deno, my minute to you, sir, wouldn't you have a bar another? And now a bar on chain.
0: Then you actually meet the TV business, Suman, so old man, sir.
1: Sir, the old Yonoko die.
0: Sana Matti,
1: if you didn't assume, eh, ha, so the sofa will be catching your soon for you. If you are no shan be.
0: Oh, cra, me shan be. Danua, meaning we are.
1: Oh, your bacupe.
0: Pra,
1: bacupe, your bacupe cry. One day penance because I don't know better on the job. I don't know.
0: Mama na nyaya me ni mira ware ko
1: egugu
0: oko opapa ye ko ni blap ni won anu oko kan wi
1: okay
0: mhm enti free won
1: ada no ne nka sa na woni sa baba wa ni nko
0: ase na mansu sembi o
1: woni sa baba wa so ntem
0: enti e ba sa no ma mi so mi twitwa so mi twitwa madwuma ye so kra na mbe sini in back kumase ya busu mfi enti mi ba ye no mo ho Tunungu nani sema kupie ubi demo.
1: Enitua na daim.
0: Daim.
1: Ufri busu mche.
0: Hai.
1: Eko.
0: Kuna mi
1: ya ufri busu.
0: Hai. Mako pie ubi demo ni mpesu yazo. Ni muse mapano ni hiri ni wa demo.
1: Papa beya.
0: Lipa miko pie ni demo. Minino.
1: Ono wa baba yi.
0: Oni ni hiri.
1: Ono ni papa na kuhunu. Ono ni hiri wa demo.
0: Wa demo. Ena mijina hose. Wa daimu. Minti minka meo. Obi kachere ni se Obi kachere papa ni se ongo mi sikan
1: dainu
0: ongo mi sikan de meti bet ni pa ni de ma hunu ni pakro meti ni ni se wo kachere se ongo mi sikan bet ni pa no ankasa de ma hunu enti eho na mi nyane ye na mi kachere mi yire mi bo mi di dainu ni na kachere no enti mi sa koi se mi sa koi ejuma mi koye juma mi be duha ya wada ifiada mi sime junso mfikire ya moja tatatatata ah assembly ni
1: o junso wiya e chire ni moja ba na se junso na ba no
0: junso na ba ni street
1: moja
0: ha che moja street nye se bia ma junso ni na chire moja no
1: die gu fomu ni na moja
0: die gu fomu ni moja afedi ma ya I mean this come am here say onko todru o puntans emblem e ho ye rani puntans enti o ko e na okoto e o mko fa o ko todru mbai mi ni modru na enti ntam afere mi da ho na jua de be funa ni se obi fi kuru mo no aba o ba so oni mi na o ba mi hu se kuru mo ho fo ma no bi beto o ba na de tia no ya de ni wa ye de
1: ni no da ye mi so aba onta
0: ai mi hu se wa ba
1: waba kontana se on
0: waba bebi a mimi wo koyin kwanta ho no waba ho
1: okay
0: ari yechi ani ari ni mo edi eti mi hu se e kru ho fo man bi bet mi ka kire mi yire se masa asibura no on e yesa bet wo yi obi anim na deba mi gusu kakra kra na asem bia no waba fi da ko sa bai na yesi ye tintam ye tintam fe die

0: mo dani ma se asiwuran
1: o da yin
2: da yin mo ho se what is but we free
0: ah what free
2: en nim fufu na ba wa mi pa o hu se
0: o hu se
2: o fi wa ana wa se asiwuran
0: ah wonu su ne de mini nam se mini obi ada Fedie, onu o jina mani mo kachem se, ay, diya kan hundi bebebe kamen, diya kan hundi bebebe kamen, o ye si ita, ena mani tiye. Diye chi misa bo mire mani. Fidi ho, wansi ho bie, bebo sunye, nipa, nansen biya oba hon. Wansi ho bie, o, nansen sunye da ya unu se, be ma na, oba vifu mwa ba,
2: aba,
0: ma hu bie. Nje sku fo ma kwa ena msi no. Ndi tse na adena ena, ejuma na, a do sunye ho, nti, nkura no nkojame ni ko yeduma no yakọ yekọ yekọ ya san ko tena efi obi ko ko tena be bi foforo fedie ya ye juma ya be na otwi miensa na otwi miensa yekọ ye nyina no ye didi oja ye didi ode na otwi miensa yekọ ye juma no omu no aduane oja le ni dia kosi de mi yedi
2: adentia
0: a yekọ ye san ye start ya den
2: I don't know what you're talking about. But we're going to be here.
0: Oh.
2: But how are you?
0: Enyesa. Enti, enyesa, no. Afele dako, omu mwebi aneno. Minimisa wo the spirit, ene tree me. Because ka kwenye dawe, yebeti mi the spirit ya tree watu mabra. Enye wana wodi upeko ho. Wenti na mami rekasa. Omu yebi ane yewi, yebedidi. Mesi, chinchina mumi yeni di ojale ho. Yanfa nko demu obi.
2: Debi as we did them.
0: Debi as we did them. O mo kan kan ke misin no. Ye ni di o jare o. Ye wi ani apaki mo mane gboni eko. Ti. Enaja. Mi wuro e jare o. Mpuma bi da eyi ni twa so amre mi face mpuma no. Na mo di e biane ni be si manim. Na weti ya weti ha.
2: Fu.
0: E ba re pe si anopa no.
2: Ye.
0: E di akwa kodo. Afere mpuma wo manim si. Ani ye di entabo Abraham ani Abraham si. Ene kwa nda mfimfi. Afri ye didi ya, ye didi kwe ya yuye. Ye meti ya ni tau. Uwe mfichiro. Mfichiro wanzu nye kwae. Ami kache mbano mba kuse. Wuntu mili kanku mfichiro mkwe.
2: Tibia ya buhu ubi.
0: Ube huu ubi ya. Mibano kwe wa huu ubi ya. Ye fifa huu nina ya huu ubi. Ami zimu mla mnyanko. Kwe kwa demna kwa mbo mpaya mamu. Ami kache omuse. Asa sivurano. Onune beye misa. Obetu mitiyo. Enti enye o munti na obae mimi nti na obae obatu mitio ke firi ona me bubo nipa mi nsendi amani andanwa na jo bodu ni no nipa no ni meda o dai bodu ni no ni meda
3: obae
0: na e wa kwiyu
2: na wo buda o yu si obi no dada
0: Debi.
2: Na su dana 22 yenu
0: dana
2: na jo no obi no da
0: mi watch nso mi urani watch papa because me bia be sia me pese me hu tam ufie tam ne chese 12 woni me dan bo piti nyane ye me si masaya die no masasa me ko doctor me ko ha me doctor sia chese me we mi free baby na aba anya sa me fifie na ba street ya kamisi sa doctor yini nyina bai na me si no me wuro mu kakra na madam fubiri me ko bai woni me ko yo si makoji obi asase nipa na mikoji na sase no onu na aye misa na oni mu kura beda ai kachem direct oni mi kura beda ifiri ho misa ko be bi fufuro biom nipa no sa ka kire mi prince makoji obi asase ye fu ni nipa no odi eduro sie fu nti onu ne de sa yade na mame nipa mi nsa ene kansa umso ani mi ko mi kurum ana mizi yo mati
2: ado free
0: mi free tugu beti ewo mi gana an ku sku
2: okay
0: ana mi free ha ya mi sa ko tugu ko du okra ni skase mo ide tem ko ton ma be mi sa de bi ko doctor mu ye sa se doctor adi ko ya di ni fa su ba ere am mi sa mi sa ko doctor ko ye ya anti ntam ena misa ko ena misa ko hwemu nipa no ka kire mse makoji obi asase aye afuo nkura abawie na nani asa bre enti odi edu akosi afuo mu wafa mata ade kura eka ho na odi akosi afuo mu enti nipa no na aye misa ti akwan chire wo hunu wo chere mi an sabe ni misi kasa mi nkura nsu ko sku ha na ja mi twetwe twa so asa ma nyambe hunu se die mi ba ko se mi ba hwe chira kwan wa enti mi ba e no kura no obi sa chire mi central region na ma mi koy en wo kan chire mi se ma koji ebusua fo bi asa ase ni pa na mi koji asa ase wono hono e ya busua asa ase no de ma mi enti ebusua fo no ni ni di na wo hunu kwan bi obaji asa ase na firi mi nsam en ama na aye mi sa am sha okay en kura mi di hobe 3 weeks o wo bian ese mu hodi en ama mi sa bai enti mo so mi tete mu papa iti mu pa ti ma ya enti mi mo am si no mi de baba badam na mo bua mi kwan mo fa so a beti mi akumi ya de na asa ya di nya because ni pa bebre ni mse hu hu ade bi ani ho hu hu ade ani ho sa na bi ji di bet to am mo hu ban na o gwa yesu manya yesu ha me die se
2: so so we yesu
0: se se pare mi ni bi ni obi a
2: hu we yesu
0: asa
2: ndem bi bi sa we yesu
0: bi
2: ni yesu
0: aha mi obi a ka se se mu ke ntumi
2: na first na wo no
0: Fais ici nanka misi mi obi.
2: Na fe die.
0: Si si le mini bi.
2: O ni Jesu.
0: Oh, mini bi. Me kam chiro.
2: Jesu na o hu se o do hoto no so ya bibi, bi hu ntama na se.
0: O hu ban, na o ko ka se Jesu a. Ova. Hm. Nyese bi am me ka kanon from.
2: Me so ko aso di, zo ko aso.
0: Me ko aso ri.
2: Me so
0: se na me ko no keke.
2: Tu da zo ko aso ri.
0: Me ko ya che bet me firi mu die.
2: O ko da sorry.
0: Me ko temple of light.
2: Na zizi.
0: O se se apa mi o mi.
2: Ni Yesu.
0: This mini bi ofa.
2: Na de na o.
0: Tese
2: se o jidi pa o.
0: Am jidi pa de mi nyan hu be bi kure ho. Mi nyan hu ni. Mi hu ni. Mi kaza ma hu pa na mbo. Mi nyan hu be bi am jidi pa o.
2: Okay. E de o. Ko wa ji so Yesu Yesu Yesu a. Asem go September 2 ho.
0: Enye easy ya bo bi Yesu. Mon pomme a tiré sur so.
2: Ni ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba.
0: Oh ya Bobby, un tinsi ou so. Davidi, y a bon. Tama y fait un bon entrima na hum hum hum hum ba.
2: Tinsi ni so.
0: Oh ya ya ya kobo ou esu.
2: Y a bon. Un
0: bon tinsi. Un bon hum hui.
2: Un bon bon tinsi ba.
0: Où kan hum sese? Nanti. En sambi ou ofa.
2: Sambi. Waso na sa ya sambi de. Y a bon Davidi esu ana. Ngunku sana ba na so.
0: Ayo.
2: Ya bo yuzo so a ana buru bi si ni so. Uzo ya bo di hi ma si.
0: Hi ma.
2: Hmm. Atu wo Yesu. Edio. Okay, eje. De di kai.
0: Mhm.
2: Do wa sa sin ma no na yi bibida.
0: Mi ni
2: na
0: chon
2: prada.
0: O da bi da bi. Ah, ma mi pe ni mure, mi suru no. Ei.
2: Tse ni bia na ko fo front ata no nyini ndo za. Da bi
0: da bi.
2: Ibi eni ho.
0: Hey. Ibi eni ho sa. Mi no pray da won na me kikan kan.
2: E ba o ko togo no. O ka kire o se ni pass me si na yes adwe.
0: Ni pa ni o kan se makoji asasi wo bi ho.
2: Mhm.
0: Ya ni pa no ma yan fu ni kura manaba. Na ni asa bre. O dia bro ko si e fu no. Wa so amata ri e kan ho. Wa ye no ma bi dia ko si e fu no.
2: Ujidi.
0: Ana mi jidi
2: ze no kre.
0: Ami jidi.
2: Ana o ka se dia bio na ye obeya timi aboa na ho to.
0: Eh wo kan, o ka se mi mpem o mabimla. Ana mi ka se sa bre na mi sika san. Eh me fidi ha so mi ko di be 5 months o. En kro yin su ko school. Di na wo se mi twitwa so ba. Aha. Nti yi na
2: o ka wa edi na se ni.
0: Yen.
2: E ho no ko to go no.
0: Wanya se. Afidi atwem.
2: Afietwem. Obi a opo won kwapa na obi a tro solution na that's it won so bi wan ka wu
0: me ba ka ma wu de say me sofunu ha so na say ti kan so na ha mi ma jaba ku mi ku ku na mi ye no ma ton afunu mi che fana ma om
2: le hi o de wu kai
0: aha ma ton
2: mi wi na sa ton o che fana
0: ah ma ton se yade no ba ye no 2017 na ne yade no ba man si obi na mi ka cho
2: mo che no wi
0: ya nche e ya paso obu mu e paso obu mu nti meti a
2: kuku no mo ko ye che mo ye ne se oye na mu bia machimu ana sesey
0: e bi apaso bununu na ewo
2: ye tia
0: aha
2: osu wa na uri kuku ni
0: ai
2: uye na ba motia ebegu paso
0: a
2: machimu ni
0: aha sa na ewo
2: se bi ufri mu adro twa
0: e ntwa e se wo ma o ufri mu atwo ntwa e ye se bia wo ma nka se wo mu nkoye die ye nka so mbaye die a mbaye
2: enti se akusi se se mo ye ni sey se se fa nsi se e butui
0: enti meme chefa no mi ye ni se meto ama o ana me ma omo mi se omo ma 50,000
2: na che ngo jibio
0: mi ngo jibio
2: o nfie me biriba da ye fori
0: na omo mfa enka because me hu die kwa ana omo ye nse ntia brand ye ba ko ne be so mu ni ne kikan ya o se o be ma me 3,200
2: 32 million eh 32 million
0: a 32 million me kam
2: bag ba ho
0: debi afumu nu nyina
2: afu ana me ka se bag ba ko sika
0: me kan wo so ah one farm na me to ade ni si mi nko obi me da sen ni no ma nyina aka ho me pese ni sa ko obi
2: na gana o tbi tbi zini pata
0: na na ja me kan chire ni sa no ansia obetua ndo onu kwa wa yesofu unti mi fami mi mfifre ni sa
2: no si 32 million obetua
0: na wo tbi tbi na kakra
2: no kwa farm
0: one farm anti aka 400 nan mi ka kire ne se 400 na kan won first kan send me na se mi yade na san kan mi ma ka chen dada se yade no na ma mi firi home nti won first kan send me ma ka
2: asa se no ye bi ye
0: ma nya mi sa se na su ma nya mi
2: but we ye be a mini case na tumi ye
0: kan na mi kan se si ya no e bi a be e ka ba kun le matimi ai
2: wonika
0: aha
2: wonika de se ne fu ne ketu abi
0: Esu.
2: Wanika.
0: Oyi kan esu.
2: Eh na so for plot here nke se tse.
0: Kuku no hoku.
2: Mi na efu mitwa kobe 45 bi je met bi nti 3.
1: Mhm.
2: Opportunity se 700 by 100. Eh nti anyeke se bi bere ti se ufiri akore ko traffic light bi. Ni ensumro. Eh wi. Na we se kwa wa. We fear if you hit me. Ifan se we create double plot. Utuva o de ifan se titi de one plot. The next one, two plots. Na na mo, three, four. Sa times four. And I say four plots are four. Yeah, the back of the car. When ti na chese phone na nsho sa o.
0: When ti si kanu unfan sendi miya.
2: Phone chese nsho wa njeke si sa.
0: Ma frena or the blacklist crack to me phone so. O frena, o si number busy. Friend was in number busy. We must have Diano. She said, "Mama, I'm quiet and going there. Your mommy yari has
2: sent you call Chrome on face any.
0: What's it?
2: You call Chrome on face any.
0: From 2017, I'm going Obi. Now make us a
2: meeting. Missy Obi.
0: Missy Obi.
2: Bibi Akao.
0: Maybe Bibi Akao. I'm going to. I'm going to find him.
2: What about come? I'm in a room. And our friend, I'm in a room. Okay.
0: Well,
2: bebe ese bebe akwada ba furu dia ube huru no panyi ogina oti akonko akonko ni atisi ya otune ni ogunu ho e bia bre na na wo wa so ni ababa wa no mu ye ye niema no nlo ubeti atena oti ni ni ya jobuti ya hu se abanti tabre mfe o pra no o pra ba wa ba wa no washa se ma na ba ho kra ba susuja ni niema ni nenu aduane we wa ha we wa
0: ja no kra on be so mi na mi ni fie o na mi ofie kura dia e bia metimi akase bia ma mu meso no na mi ni fie mpo na mi ni fie na mi kwafu na mi ni fie
2: na ejare na
0: me na mi jitum because of
2: ya yeno ti me ba o na ti ababa wa ne ma me ni nyira na o mo connection na de o ne ne da ye no
0: me na mi titi bibi se eye fidie bi na o mu su ye se o mu de ji sasase no
2: njo na che so mo che to ba ni pisi ya baba anuma o ba o nche
0: na jidi
2: ni yo na akwese ni pe
0: ah mi na mi ko e die ni jidi
2: na jaka na kure che me apart from the one for Ayrechida.
0: Apart from where did you? Ukraine, I'm catching on.
2: No catch or you're so called Kofanichi.
0: I'm not in country.
2: Unkanjo is your fanichi. Just so catching.
0: Country.
2: Tiaku, you know, you didn't say a day if you're here. Kuku na mkoe na na umudu huta ita minu umu ya misa
0: mle minkanchire mungu minkanchire
2: nji wa odizwa yina zanko utima bwana mani yese mbiye mkoe mbibi anodo mkoe mbiyese
0: mimu mini mnuse enye saade nuna kofa uinu bae mini mpife se enye saade nuna because uun kofa uba ema unyaya die ansana unyaya die no yi se o sunsun da eko pi obi dem ni ehun samu enya tutuetu ahun asana san samu enya tutuetu ahun asana wa hun se wonya namu yade no mle mi nye sho sa nye sho ta obi akọ odi obe obada na enu oni obada
2: no cho no me adana o sunsun da na ohun se ma me na mu di or fido no mu na abana Unu nisa baba wana saba abruwana.
0: Abi unu nisa abruwana. Ni unu nisa wamuani ni pebi ya meni muda dana.
2: Ono dae.
0: Oni mana?
2: Nadi ono dae numu e huya.
0: Di oni mi dae. Ono di oni mi dae no kurampo di.
2: Dabi dae usun dae na ukuu yen na mekan.
0: Adi misun dae unu.
2: No ono dae.
0: Ne nyonya nyonya.
2: Ne nyonya.
0: E ni powerful.
2: Ono ya baba wana abruwa.
0: Ono ono onya baba sa.
2: Mtu ya peyi.
0: Ah, but we oji ne nim keke. Ye sure so yin
2: ti dai mi na na o ne man for down
0: dabi
2: en no dai mi anu ni pa da predator say
0: one enti
2: adana e tutu no o ne tu bi be ba o change wa yo nu no
0: ai enti mi ko ni pa odihunu fo no ba ko no ka chem say o ni pa no kwa o ne mi abeda no o se o ni ma da pre na mi si dabi ba ko pe na man hu say ni pa na ba ye mi sa no ka say ni pre na mi si no
2: e di o
0: ba ko
2: Okay. Yani ama pa yi eja mensa ana etwetwe nkomo. Okoye ajuma ba bi. Asase okwaje ye no. Ye kan nyina nso ye ma obi adi hu. Ye ma obi adi na kyana na wa na ye si ye pa bi ma mi bi papa bi si obo ne ba yi ye ma obi abayi. Ye nka hwe ye ma obi adi. Yang kamu ni edie, dia apa ya fom? Yang kamu ni edie, orang kerasa mana bah? Ayo bagi nanti min kancheran ni. Juga kacau ini sah bah.
0: Aku memfree, memfree fiest street ni bah.
2: Nanti batu awak urim sah bah.
0: Ah, urim.
2: Cepat ubi TV.
0: Ah, onti.
2: Cina nunggu hujung sah bah fanaci.
0: Oh,
2: ini ujung via bayar kau.
0: Oh, kanu kerai dada. Nze via dia biu.
2: Ayeka.
0: Ayeka nunda.
2: No nti bi mio but so baba na hodi wo msisi e ba saade we saade ba
0: ba si no osko mi ngu saade
2: hodi wo so bi kafra wo facha mi utimi no ba hia
0: a wo metimi ni na hia bet aya se kru wo mi be mo
2: fili se kru tifo ba nyina no nko hu
0: bra
2: tifo ba nyina no wo ja wo yina
0: to wo fi wo ba no okay na mi yusu roba
2: Aha, sebab ya, mesti si dia obinya pro, orang obinya binti, okay. A good idea pan, aku fine. No. Bisa anda guna ni pro no yeri. Minum ubi awak saya ribi pa dokro no, mesti abah anda niti ni bi. Ni bi, kau ni anda dah. Enya honda mu ya dia
0: semua ni. Seke ko, mana mian show seke beko.
2: Bisa, yang show. Minum, mabu jauh fobi ding komon ya show. Na mwai bitudia fahu na meti mwadu nche na na yobi ufiasi mamesho na yedni nko mwaka krebi na afi mima mabre watia onko nana majubi u mamima antu mtu mwaka kra mfiye ni abeme uwi anafi watu wachi kwa na mima wako wana kwa
3: kwa si nipa wayabonsa msi nipa yanebonsa mne na mwu mwuse wamaame no usumfidia no ninyan papa ni yeno A bit of a sober, we say, be a man, and on an awkward, I should be an abra one. Fis a very funny, yes, a sayer. Omo pay be a woos, I never see pain. A chino was ah.
2: And I said, a name, I hear Blake was he. What to take, crass, yes, ma na sa si wura no ene wo no oba na wo no so ne ne koda aye no na ma so sem wo mo ntem
3: e yi fide mu nya
2: nti sunsun mu beto ba se hu na mini so fa santin ka but e ko sunsun ma ye ye wo kipa it me si ye nka wo na mani but e ko sunsun ma ye di agro pa
3: e na ne mi de mi hu ne se so bi ene wo ya ka
2: Uti opa.
3: Sunsun mu kura no onipa no ompo asam.
2: Ono mani
3: kura.
2: Ompo asam sunsun mu saa no.
3: Ono se ensuo bi etimi eda kwa mu. First one se me fi di okuro mo ye ayi. Ye okuro mo se first pa no. Ye front wa ebugbe dwa saa. Wo ba ne kunkun ne esi ban. Mo man kwa man to ani me wura. To ye no e bo da wuru. So o kwa busa dia kosim to bi ahwe no ye. Nti se ni para me no nka ani so e de ne sunsun de mu kwa ye free. Nti obi obi ta ka se se oni obi ya ka sunsun ni asasre. Dabi. Na mu sa ba ifo no kwa mu timi kokon.
2: Na
3: ma de ti a.
2: Na ba mu na mani.
3: Mo mo akwa akwa fe na ansam ni piepie. O se ade a e mo nko wi o nto kwa esim. Sunsun ma sa ni e de apie ho na mani no. So It is a woman and car. When Papa did the Fidia Pan, Munyan, you know. Oh, sent to another castle, Bema Boha, or Bada, or any Bakwakota. Somewhere, Nankana Hena Ham said the Boba de Wong. A
2: dose for Penamari,
3: a dose for Penamari. Oh, papa no de wa manania we papa papa no sudu me bia ya na ye nipa na sudu me bia ye so kame ho se se wo koy oba ni gran no koso sa we boni ko da bia nso hwa ato no me ma no so ye te tu
2: oba no wa sin bebrebe ya mempo
3: I'm not sure. Ebi ano mo ogo ho se eto mo ne se ehye a ene no ano ajakotu ye se sugu ano mo gro ho nanya musuma wo de anen sure wo de otumi koje wa de ebra wo so nti a place say say de o kan ho mu ye yato ya de agu odibe ko ba bia obeka se woni nipa kro ne ni adro so so nanya wono nti mo na maye amon kam mo ho kakra wo ko ba bia na baba wo bi tikuro mu What did you show? You saw your new name, Yanni Brown. You saw your
2: mother,
3: Brown. We do all the young Yasumano. We
2: pass you on the
3: show. What the woman I did a back of Bemanano. We be charm bread. Once they say, I dear old pie, you could be you. Be me, Mano, said you, oh, my embrace. First, I may have marked also by here, so by no foreign world, by no foreign world, and say, yes, you are born with you, so no, I say, and I jay, I've been me, man, or so. And I may not do a problem. What one day, poor queer, you know, question of ban on
2: another.
3: I don't know by an hour what they do. I don't know by an hour what they do. I did so poor cry enough for an air can call. Now I run my kitty. Obey, I ain't been trim, in the parade of home. Almost an answer about them, one with me for a canoe. Said Japadian to say, No, my woman, you may know my dad for the number. No, my poor old cocoa shaman and the devil doing it to me say. No, my dear, two for ya, Montu.
2: Scassam be young, could
3: be ya. What's ah? Are you from young, go on a bit for your dear? I mean, me car, spare nine and then, and then you say, by him, maybe be a mate on tongue. No, by no one yet. Madame, I got the chum on a pramoje. We dey mean me who be dey say too much as ah. Hmm. Any pay number no eye who.
2: Okay.
3: Ah, mum's number no.
2: Na na yebi no.
3: Number is 0243.
2: 0243.
3: 13. 45.
2: 45.
3: 35.
2: 35.
3: My WhatsApp number is 055.
2: 055.
3: 76.
2: 76.
3: 67.
2: 67.
3: 510.
2: 510.
3: Ah, bu sia for mako mende de venche. Papa. Nyame yad makwasi.
2: I don't know. Susan Bunny be how I journey, would that want to mean that? And I wore Jimassam, a very for any venture. A very for how I journey. I won't tell you, or more air yell near my name, Miss Row. Bomadia, Bomadia, Nakona, and I be honour. The number near 0243 13 45 35. 0243 13 45 35. Unin anayebi entry enkomo honmo. So far santi wa hasi in dia humra na yeneno emetwasu.
4: Ma wojun so ni mupai ebikem e yao eni moja edi echira ana wotem pampai e wojun so nechi en sansa gu ube manu e dra e beboa eni amuzu pi oba ube manu wotem pampai bwane e wum en suobi fifri muba e toda e mu e kikao e dra e beboa eni amuzu pi ube nyebi e wo pharmacy ni heba shops ninem
5: na ukuno obe dadwe e wako nye imu Yeti nini na akumatie esro eni kom ya ensese eye obia adiswa eba ye krom hase ya asamka enya mwode enye kukukuku eye kasa sasa monoa etiti wo mawe bibia enye yeno
6: Obra jumedi
5: so.
6: Ya dekatsu bieda
5: ama.
6: Obra jumedi ye. Ya di brao. 1 p.m. to 3 p.m. Ewa Adum TV. Eni Ishira FM so. Pibi Bites. Uye pabene ankasa.
7: OneXBet, a hana good deal is so. Make a game on promo on your website, onexbet.com.gh. And our app, so. You're acquiring the iPhone 16, this is a copy of 5,500 Ghana cedis. No promo code, game on GH. OneXBet, a grown up, Koso. You're the one in Diagrono.
8: Gambling, we are true. It's a channel, I say, you know. And you're my one, watch it. Gaming Commission of Ghana, Ajin Kratwe Atum.
9: Eya the new chef in town. The new STC Ultramodern Bus Terminal in Kumasi.
10: The new STC GH Express Terminal ya ka ho asem yi. Esusle Transport Terminal bi e wo Ghana. Na nya mesi en kanu kre. E ho ye nice and neat.
9: Buses e load wo new STC and GH Express Terminal ni nyina ye brand new. Na drivers no se si empokra ne kumin.
10: The new STC GH Express Bus Terminal yi. E wo asaf labor roundabout. E wo total filling station nechi. Mechre nechi hwa.
9: E wo modern waiting area. Advanced ticketing system. Event center, shopping mall, vibrant saloon, restaurant, and many more. So, person auto ticket and now BB Fufrobia. Fresh 0557
10: 943607. Say BB Fufro, Mitchell Business D Fufrobia. So, AFR 0244 412 016.
9: Yellow D Accra Kumasi, Kumasi Accra, Kumasi Takra de Kumasi, Kumasi Tamale, and a Tamale Kumasi.
11: Bibi Bites, who ya pabili ankasa?

0: saso kum tonton preko na ni sham ne die e demonstration ko.
1: This advert is FDA approved.
2: Bibi bites who ya pabeni ankasa.
3: Asuo kwa bene sije kan yampa wasio nipa nye asuo ubu onie enu nti ukasa tie komfo ya bia sanye owu ana ya nimguase
4: komfo ya bi onfa nyamidin emapo ono enese senke friend se onyami nipa
3: ukwa na suo ya onye afori by force onkasa tonku
4: toye
3: omaloto number onye fesika bejiska
4: obi a opese onye sika ni no
3: ya bia wahia nipa di onupe
4: a wo baba ya mamre no manya sika butubutu na kai so wo baba dasi enye fesika bejiska
3: suo adwuma mu na adi benye wo ana benya no fomo wo dasi wa yesika ni
4: upe moti adi ya adwuma ana antwuma stroke adam moja so asitire yade
3: e upekunu anase upa wo
4: yabodua anase atua
3: atwifare na yawo na nkoda anase honama ni yade na nko a uba asuo numa tete wo disra so aneko
4: ana wudo benada
3: oyo oba tankase a wo huru nyanka ni akunafo omobo
4: enti utano a ebebu abowa
5: ni nyame di dwa na maboka ene ye bia da romanti mekwa China ni Dubai mawaria so wa
3: yesi edi adanse ade abache aguna saman ukwa wonsani faso uba wonsabo kum so anafa na homatrufo enso
6: 02431345355 ana 0557 667 510.
7: In Shirai FM 104.5. Emu ye den.
8: Yo, chefe adamu si yakoya ya sain. Abba ifi. Aha, eye insha 104.5 FM. Oto fasanti e ufia si na enchebia na sofu ebemu. Na mamenka o se. Nyame ya aduma adwuma die sunku bi e baso enye asamketo akra ohima bi na ne nyina ne se wone eye women's wave empowerment akabum a wo mo che entuma mako oha e de ama akunafo na ne nyina ene se adwuma die sunku a wo mo de ehyeso na wamo ahyese dwumadie ede ebremo na ochese nyame ya adomo dwumadie ne bekoso eye ebosumye we mne de tosudu enson na umyenu awia bremo ebekoso unity church international ewo asukwa eye unity oyo no ne chi hono mu ana dwumadie no ebekoso pagifu ahodo ahodo ebedwumadie na se prophetess ohima bi ana nana akwaju ntia mu apani otosumye no nana oframewa otosumiensa ofen so man hima gifty donko and after prophetess Evelyn Mensa so of my mesara and after Sandy Asari omunyina ebebi AC donko minister Mary Nyameche ohima Franka omunyina ebasa jumedie ase nti ukwa na chete wonso betumi akata jumedie no ebi ana sika ntuma ayeche ede ama ekunafo wa hano wotu so wansabitu mi aka odie na adie woko enono bibia che wadwin na apeso uhunu muia na uti mwinise muia na wafwe nambay 0543-785-613 na onimpanyifuo atwetwe ho enkomo Firmo Trust Limited fo akofa nupa dia ba ibi ni Limit Trust wo munwi a eboa eno de malaria drug prekope onum ya kum ntuntuma bi ni ni bi site ni bi ewe che wo jenu a ibe kele ni nyina afri ho no mo baby vibe drops and syrup eno so man kwara ni tumi nyini no my from no do gel ba bi na yo ya yo de etin shuni wo de tse Jose, I would tell the affaso, a shaker crab bobo hoop, the day, with an hour to. After bioglobin, syrup and capsules, and also so jasso. And also so bois, Emma, a beer, and so brew, no jaswati, and a shiny pediano, Emma, a hoto, it to me, Ebba, a bois, Emma, a few ankasa, a bibia, it to be a kama, a day, a mawo. Now, Bacons, so dear ba. Eye okay trouser to die eno eye susundo trouser 400 ebekum tuntum no ahye won kra sabaji ahye wase ama ofuna amugbo ngukurukuru nyina no etu ase e de fi ho no bibia tso pharmacy bia no kwa obenya bia to ana se obefre 0561 088666 0561 088666. Na no makasa koja from a father room or the koja chako toothpaste at the bar obi bia asabe osin ese ukasa de enkaboni fro no ba na wo wi ade a wo class is you na osin ye ya koja chako toothpaste no here for choose onu be kama na osin ho ye din and afi koja regular fluoride toothpaste enu so de ba enu so so de ma osin ye din na fe wo kasa so enkaboni bia na afi wonu koja p ne ne f enu so so bua wo ema en kaboni bia no efi wonu uchuzi ya na de bia guonu ma wo so wonu pujukuju no probu ye free na uti pai wo awodo katachu mimu so ni nsuo wodra ni kojak chako kojak procode kojak procode na bua wo ma wo de wo uti pai wo kata mimu so ni nsuo ni nyina ye fi ho no edro nyina no upi bia ta na kojak farmer okachi drug lane Kumasi central market and answer 0244-559-597 Kojak Farmer and the papa kwa if you had the papa no be kama also for Sante ma jubi away papa na who ya di
9: ya mi adum
8: yo what the papa is a being in a I mean to we
9: kwa si diri kan chia ubi ya wati na mini ya asem na waka no meka se kwen bisu ono naso ye dene adi ndi na meka nesa ose nesofu di ikambo na mani
8: yese ya kache yeto
9: yesu mfidi ndi na yese nko mwane ni edaho ba mihuni se hase wanjie ni waye fast and all right but wanjie ni ndi ya ma afidino musu mnono ampa enyano eno na amano akosa hati bia wese imu biu se okasa na se tie kasa ni ya wose oko abisa ahodo makoma akomiensa ase nine ni nyina ye ka kire no se eye wi ena wo ye de ben onemu na me bisa na se bi o oma ma wodru na omo kai no mu hu ye no oma ma ne oma ma wodru na munia
10: okay ba bi o ho a si kasi kasa mti ebi mama dru so bi so an ye bi
9: omo oduro se fa ko kosa ho ya ba to ya enye bibia because kwasi dinti ama mi bisa ni sana se se wo hu dia that means se so hu anu eduro eso but o stress se omo ma ne duro but o ye eduro na enfa
8: nje ma me hu ode sin wo mu
9: kwambisu no sana mi hu no
8: dia mo ye na no ode
9: kwambisu no sana mi hu
8: ze ko kwen jo ja mo
10: ajai
8: nti ha baby
9: kwasi de tene se
8: se kwasa se na oyenu nti ne se yempe nti ye pese ufiru ho a waja enso ama wo ade nti na still ya
9: rena kwasi na mi pese obisa na se biba ma mi bisa na se oba na one ne yesa no ohuni bi o wahunu
8: ko no mo so nko so bi o so ni
9: o ta se
8: se bo bo bo dinu da ba
9: ko ni da ba ko no wa ehuni bi o
8: am friend bi o
9: ah tama na one nkola ne ko ho no mu na o
8: ta se so ko ho na o tie
9: okay. So does it mean say ma me ni yusu oba no
8: and e dey say e push dey no ho
9: yusu oba no dey near yesterday no but me person me shine in Christ say me nua ya bi say omra onko na okwa owo wo number yi ho idi na enso dey bit ma hwede abo anu no
8: e
9: be bo anama no ho ator na emu no on fancy ni trim say obi hu bibi na wo ka kire wa papa bi ka
8: se mo fami serious we need say we dey say
9: papa ka se bi ka kwa si wo ka kire mo se se o sia bodam ni na otimi ka bi bi kire ofo abrabo ho a me nka nchen so abodam because sa tam no hum na woni mu no ene bi a am manifest am ma o ka sa sa ma ni e di a kire wo nti ya se na nka se o ma woni ye de ben e da ho no mo ena bi ozu minim se o ye aduro no na okko hospital na na so ko ba bi o ma o se ye aduro no oma nka ancho so wo ye dran so so no yire ehie mu oma nka bibi sa ancho wo because sa kwasi sa yare wo one of the problem I mean nim ne say whether it's a physical or spiritual in no say wo treat ya so abstain from sex ebi won mo bemo waduro abemo waduro se no waduro no bi a 3 month and assessment continuously 3 months continuously also abstaining from sex and no dan chen a isn't say a spiritual side in your mo waduro ma wutware
11: no so for me dey say adena ade ni sunsun na nipa no kura we free mu koko no ntina ma an sa adne bai ni we so nipa na de mo pa free mu ma jai de ama mu na me da so wa ha
9: ko sin say yare no di kan de yare ni di kan ma no abra na ma mene ti ase enti okun yare no ade bi ho no ma yeso mo de ma mene yare no de ama na chi wade de ben eka no okay yam fa ne say mama o phone ena phone mi amede phone ma o no ma wu phone say ejuma
11: no bi ana password ma mi ama me o mi ama me
9: good say ma mi ama o de o ntibi nyusu ba me bi password ne ma o na wu nim password na o betimi nyusu as phone anim dum a
11: anim dum a
9: ache say me so agen say obi o nim phone no how best for operate no sana papa di yakoye we carry papa bi me money dini police ni panyini bi no wa squa ni nua ena ofre me ne me din komo kan ni nua asem cheme kwasi e wo se wo dware aduro
11: okay
9: into the onko ya ho no mo because ya se bra into the kono ho no mo wo be ma wo enia ma me ni se wo be ma wo enia ma mo wo dware aduro wo dware aduro wie a obe ma de wo be no akọ mu because aduro nan kasa wo dware no ntokro ntokro wo ye wedi ni mu e be wura mu ansa na de wo be den obe no because e wo se ohwe ma mena chiwade enti e de ka no I said cuz yam fan so obi ama o ba bi etwere yam o twi a obetimi asare no but o ha de enti o ha na asaba o ha na asaba na je so de na chiwade e de ben e ka na ansa ana me hu ade bi wo no ho se okọ han no o ye duro ni kakra onyi
11: onji oni ni
9: no o chen chai ko be fufuro onye nsi eduro nso de moni koni ye bi kasa mu de ka kan sasam no enya ofitin ya na ye adwuma in fact ebi won kra take you e bi duro kra ebi won ma take you 3 weeks ebi wa 2 weeks ansa na begini ay na adwuma enti ebi a said no no o pre ni say o ya re
11: o ya
9: na ne hun ton ntam da bi enye sa ana mama ni re refuse say o ko hu sa de no o sa kokro mu honum bi enti maame ni hunu osa na waba be hia nemu nyame kra do kama na nka abema no kra nka wu nyame do cause se o junso ma junso no nyina na eba na ye moja sa no nyame do bra nyame do pa maame tufu se okwa adura o de be ma no ye dro ni wi at least went mi kra de ma ho bosu mi ensa e 90 days bi bia wo ni pedue no ye dro no continuously by 90 days wo sense sa ba den e ba a wo ho beto o konso ade be si no no ma ya so ay de ben ate enkote na o ma ya so te a de nya me de adom ye nkakra ye nsu yenim no ye be hwese bi e betima ay de ben aboa wo ama ho ato kwasi
11: all right as of us until with our cp nyame sho ensure ni 104.5 fm yes we say if you are there near the Abraham Nancy we adwuma oh pharmacy cry friend say vital pharmacy we mwajo anyume mi say nyame adom we say ya kaniye mudofo Nancy we mwajo anyume we no mame anti sisi mu wo kote ebi amobia na me mwajo mi nim say mu ye papa pa yanu achia vital fo nyina e de amame nyame enhyamu sabe de ye ko na yakodi nkomo kakra ye ba ibebie fo ni ne de amamu na wonso mabamu bi ye ko doctor bibi ho no papa na o se e drum ko ansa ya de ye se de bibi e ka ho amba o fi ha se ne de nya kra ka man 3 minutes 3 minutes le time na abo ayi no nkunu apa ho sima no 20 aduosun aduonu nsum
12: Big Hands Natural Head Clinic, Dr. Bibi. Ne biya me ka se adronko ensa yade. Denti adronko ensa yade ne se. Ukọ ba biya ma wodo do nde menka no nam. Dr. Ne du no de ma o na ye pa, ne so no wa hu hwe. Esan se wo hia biribi. Ansa na adrona ba. E me bi me ka sem bi. Me si impo moja ekita wo no. Moja kuo na wo no. Say ye O positive, say ye O negative, say ye A B positive, say ye A B negative, say ye B positive, say ye A positive, whatever. Eto de bia, e drona wo no, ti ngoma yo. E drona wo ko, o ti se o ya safo no, e drona wo de ama wo. E drona wo no, aduane mpokro wo die, e dia no ma drona. Aduane no kura ti ni ma drona nya adwuma. Adentra. Ni se ntra ne se ebi aduane na wo bi ko moja mi yo moja na chiwade e ti moja no nsu na aduo no kwa adwuma wo mu e na wo di moja na chiwade aka no ti aduo no kwa e ti mi nya adwuma e ti obi si wo nu nu obi bia bi enso de ye na na ye no wo nu nu obi bia bi enso de ye no a na ye no e don na Big Hands Natural Health and Dr. Bibi make us say aduo nko ensa yade e ti ti me na wo so be ma sem no atofom se tim Udi o crowd friend is o bema na wu. Nanso so Dr. BBC bema wu ya ne bema wu. Na bi entia wa no madru no madru no madru o bema na enya adwuma sem ye wo hwehwe na ntia wa tudi se o bema na wu ne ne se. Bema no o haw bi ene kofa baaye ti ngoma yi. O haw ba na edi wo mema mre ye ne baaye. Obi haw eye koku. Koku adoku no okwa ejana bia na so okwa toilet ya obo se emoja e wo ne toilet ni mu. Edidi mama ne bema sem no osusu se ewu nanso be mamu ya ne be mamu obi susu ne dia de kofa ne be mamre ye ni na bre no eye diabetes ti ngomo nye obi susu ne dia de kofa ne be mamre ye ni na bre no eye pressure enna ama ne be man ko ndiyim obi susu dia infections enna mu ya dia bi e wonya aye na wa hu ne kun na mi ntia man ne ede ne be mamre ye abre na because wa hu kun a e bia wo ntia se ni be che hu Nebe chwe muna ya mfani siwe eh? Diabetes eye yadie bia ebe ni paswa Emi ya nina wadini Emu ni ya ninyo ahu wadinyo tuni A ewe ni ya ni msadi ya bebi ya mekamu Enene ya nipe duyano akwani nina ya hinya Edi ya bwane bra Eti show diabetes neba awosono Emi ya ninyo wadi ya kwa kwa buwa wani Ama wadisha no aye kreye no Nama uu Afrika nko kese frifa no Eh friend alpha carotene and our lutein and our vitamin A no. Eh ma wohu ade no wohu ni ye. Na wetin ya hwa ade wohu ni ye. Na nko ba so obi ba. Na na lima ese de se bika fra ebo ese. Na we wohu ni se hwan ye hwan ye woni na ese hwan ye hwan ye. Na de bia woni so ebo ese ni. Eto de bia diabetes nso etimi di bi ba. Ehye ni na na diabetes. Na diabetes de diabetes ni ba ne se. Enuani ni no enuani e wadi no mu ni ani na ebo woni amoni ehu ade ye no. Ubo se diabetes no akwa akwa hye no. njuma bia no na akwa akwa hye sawia ni nyo refa ne African Continental Nutrition Vitamin A ebua wo no ama wo wura bia ni na ahye no saa susu na ebeti leba se wo susu untimi na ugbeto ha na bia wo ya ya ya nso na ma die ntia ena no susu ma ne se hwe o enya ni nyo ma wo di nyo tumi a en che se bua ma ni patimi da na ho na wo timi da ye na no susu ne ho so san se nan nan kasa itself no ye duro entini die ma ni pa watimi ada no wada ye no aye fani colline se anya ni nuna aye fani colline wen ya dua ya to mona draft store colline ya hwen nanu so enam diabetes na ba usunti no diabetes no ashi colline enti wo be kwa koda wo be force wo be nya wani wo be ya ya ya senka wo da enso so na nanu ma he na de obo modin ada na se colline kakraka o yes wo da wo modin colline titua bi na e woni padua ni ma aka no wo da na ni te so wo kwa kwadwun so a or do so ye no beto setting or beye beye nani mebim. Ebi crown de wanya lucky. Was swali be 12 o'clock and ajo and naju 1 o'clock. And was sorry called you so ne se free honu. E free o kun yawa nana abiachi. Ti a beman ni pedi any tini si sino kusu ye. Na bredi ayen se sebi dia hum fanono. And only ye kola na y pebiana shre na ama en nanin timi manu. Diabetes unsu timi yebi. Tien gomo ye. Ena diema be mab bema ehia na yire na bema ne na yire e ba ba guru wo mpa so na bema hu na yire ne bobre ne tusi ne mpokua sesisi so ko na ko je nya so na bema tinka wonya inner feeling bema ne nya tinka woni mu se onya bi anko beti bia we ti anko mo yo bema ne pese nko ti bia na dwofa no nanso esan se se bika fra diabetes no enua ne nuo na ye fra no aphrodisia property na ebo bema bema no ama bema bema na ti ma wi nchen na agina se agina ntwi let me abu adwuma so konkoma fo agan because of diabetes inti ashinna ti be ma ni de feeling ni de nkwonya nanso so no entimi wrenche na nkampese odi ato atena e basa na sa na tie wonu nuo bibia bi so still ensore e basa na dia yira na ehia oti o dia yira no enehia diabetes zuzu na ma dia yira na yira enti e basa wonu na duo nko adwo nya adwuma ani ntina big hands natural head clinic Dr. Bibi mesi eduo nko ensa yade eti ebasa wo ba big hands natural head clinic ani Dr. Bibi uni mi die hye 1 on 1 yade afidie badwin babio hwehwe wo ni ehu sentia wo die no abasa na fa akwo hye no se wan fa hye nso afito ne yade die ayira wo ba bi hye na hye ho na afei die nanka wunti ni nyono afei wa hye ase ayo wati ngoma na se netio diabetes nso die no kokon nso so ye die na pressure nso so tie pressure obu oni diabetes nanso pressure ma ne be ma nya adwuma die ntia ti sa ne se pressure na ma ne blood vessels no ni moje ntini no anaro no amana ye nkete nkete enti enuani na wati ne die na nuani no wadi anya mu nuani nu ma ho du nu tu nya ni pedua ni hian ka ese timi ko ni pedua na kwa ni na no because of saying the blood vessels ni moje ntina ye nkete nkete ntini no be ma ne kwa do se o pese nko to atena o pese o ne ne giri hia nanso so wini nintina ya nketua entinu moja na air transport ni ya ninyo ani achese oxygen na kwa ni beme munu e moja no air transport ni moja na duduwa ni intimi infanti ni sense intina ya ketua ni haya nkete nkete enti moja na duduwa ni intimi infama ni oxygen ni intimi kwa nisuni ya dini ya ninyo ni kwa kwa mao beme no ama beme ni etima uwe nchini enti ya wewe useme se wadu uwe nchini bibia agwano mudi ashisha so nanso ya ese peja emu ya ese edi nka krebe sebi kafra neda form se team eye se pejane da from se team he ubaye baye baye eye se pejane da from team ni yanti ni se mvise blood vessels mo jantini no ayen kitin kitin dodo etini yanu

ha wo tan se ontimi sori nso obi buan ma ne sori ni ko to gensu wo gine ho anje eye ni ya obi so sori fi kete so anopa na ampa so a na ase ya hye da aburu ne hunam ye ni ya wo gine ho anje ase ya hye da twa ne ma pa na dwon ni nyina ntimi se de ma ne ba sa na me chiro uni mse de bia me kase nuani ya de ne le dipaduani ye enti show enuani na eche se ebe bua worn out tissues bia won ni pavia mama na esisisi ne ho so no ebe nourish system no sa enuani no na hyre no esa se onu no pressure ni diabetes koko ni nyoma nyoma bebre ye no enti show sa enuani no na ehwe ya wo so no se be ya won ni pavia ntimi nko ya won a ye fre no papain ni sa papain na enye dua ye to no drastorn sa papain no ni pavia na hyre esa se ya won na won ni pavia no I overcome papain no ya won na won de ne kosoro chen sa enuani no na ebu apamo ya won etu betima no pancreas sa fu ni padua mana ya won sa ho ni se oba big hands natural hair clinic na ni doctor bibi di asia na di fa question e de she ansa na nyanu bi ho wanya bi na prekopa no de na ye won hu na ma ye ye kotoje ni usisi oji won anya na sciatica na ma oto ase twetwe mu na bibi betimi be show o sire o sisi e was the pool na ye won na wu de wonya no emme na nyanu bi so oba hwe big hands natural hair clinic aya no kwa wonu ni nyo bebre na so de aye wa na yo ni nyanti ni sey aduo nko ensa ya de uwe bibi ansa na aduo na ba obi o ho atie wode ni nsa to wa na anansia chim de bia o fili na mne sem tingling obo se nsa no wo ni sem pamye na anansin so echichi no na ni nsa na tititi obi de na nsi fu mu a wo che se ne na ase ayo fom ase sabika fred wode ne na tie fufufun to obi mpabo akura ti mi wuro na obi afre no maami ana papa me pa cho mpabo na wura to akira ho ansa no akwa akofa enye wa esan se emoja no entini circulate ye entini fa oxygen ni nutrient no enrich all the body region enti abre bia na wonam deficiency mu nutritional deficiency enuani nuo no deficiency account e basa na oba nu maduo nko enye adwuma esan se uhia biribi ansa na aduo aba na biribi ni maaya aduo nko ensa yade e na obi nsusu tie ji namba no Mwambani ya sobe fa namba na wasto. Namba niye 0240-94-11-95. Tubwa siya ane chilo. 0240-94-11-95. 0240-94-11-95. Obi nsusu die ne se onya na mu yawe bi he wanu ma duobi bia bi enso still na mu yawe no de ye na na ye no misi aduo nku sa yade se na mu yawe adu kru wa che obi kru po ho a na mu yawe nti amasa bi kafra okogya ba bi kra se o hwene be ma bi nso o huni be ma no ode ne se beto ni trousers mu ode ne se ne be chini trousers ni machi ma he wo huni be ma na nka pese ode adu nso bema na hi amim asa na afonke so bi hukura kitikite te se de choko aya choro so na aka kitu ami no odwenso nso odwenso no pressure na ese ba no e ma na odwenso entiment to sen na gunu mpaboa so e ba sa di to we big hands natural hair clinic Dr. Bibi is only me dear share 1-on-1 na ya chiro nyoma bi a contain anti carcinogenic properties na atimi abo because obi owa onyane mu yare wan twitini ye enti adidi mama ese nemu yade ne didini be mama abawia ne bloodstream amana kodani disseminated gonococcal infection e basa na unu madwo nko anko unhia a lot of chese enyoma bia e betimi aboa system no na nourish system no ansana unu madwo prekopedo na nyanyina so na atimi ayi den afight of etole bi kura na aduane awudi dia no madwo na aduane ne ye petrol ena awudi gujam na e dele ma wo yade ne dele enuani bi wa moja na kita wo no e moja na chiwade etimi wo atese di sa mo jere chiwade a ti se de odi petru eguchem na de bia oyare na edele etu utie mi osa jejeu aha wache osa na jejeu wache for when it's big hands natural happening na ni Dr. Bibi ni share 1-on-1 osubu se meye ukoya white nso how ode pu ajeje wache eme na we bi so be hwe Dr. Bibi osu apa wache se we be ma nkwam anu ya se ofom ana ya sika krebi ni umse ye oligospermia na se azospermia Shisha Dr. Bibi, eni minye shia, nyamebe fayosu, abu wa, biti baba sawa wawo baku, akwane nye 8 years, 10 years, enso awone mebi, Shisha Dr. Bibi, nene weche fufu, ama natu onkwemu, koku ay hawa, be mebi ya, nusu unu obe shia, yasa otu kwa ane kachumu. Nyasu sobu wa, o,